chukudra ti nga sista si ti imene koya ti nga tama ini koya ko te tarau sista tarau imene poro iti ta iti aru gira imene ma e poro iti a mani iki o raka anga poro iti ta iti pene ra ba kare poro iti I raka anga okay tere ti to tatu imene ka imene tu e no no ne tama na koya tama ta ora wa e tatu pene e You know, the tumune tatu na tu ta yau struggles in life. Yeah, the ta manga ta ini tatu teranga I teranga. You know, the tumata tenga ni tatu teranga I teranga. Ti tu tatu imene ta ku imana kumai. Karanga ni te imene storms never last. Yeah, ti me storm aru o mai aia e mai e te te me pupu o mai e ta iora waka mo jotura. Yeah. And that's our journey. To that orang ati rele, that to digital ati kuka ani, kare kota to teu tanga teu pasire ya kato to. You know, to ato poto ua to te uri ya ka ere mai. That and even the to that ua struggle, you know, to that orang, it's only there for a very short time. Tito that imene, imene papa a na koyoki na the virgin voyage, storms never.